0: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fia maua o se tupi, o se TV la po, falawe lawe ainga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a yainga, for ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa, ile onopi, numera lima, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu, tasi valu, tolu o. Tolu valu, tasi valu, tolu o. Liz, fia apalai sa ulong, fa yai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pe a moe.
1: Station sponsor.
2: Tatai mi leo wa sumal valumal af minute o te aina ili tula sumal tasi ia usi maila fa fonga le tatu poklamile nei o le tatu wasi singa I maotanga singase tapena ina mafonga ina ele fionga ya afoa le bea ele mani.

0: Ya, na fa fa ngal tato tunu tato asesing mo changa singa se pe on tapena ina le fiong ya fo le pe le money ya wa fo ilo tapo ing sa mo ya tato no fo yo lo wa ve fo na fa ima fa silinga malosi ya te to lo fa pe na fa to to lia fo inga singa se le tino to no mo changa singa se ya po to no fo ya ing mo tama lawa tato de tu fa tasi pe le tato tapa o sili langi o yo fo mai ina in fa so so ni atu i tong fitinga li mo tama tai fo mai all of a banana fair I more to in the name for Jimmy for special for
1: you. I'm going to go to the house.
0: Al to tele o tangata tamama tina mātua o māli liwa na ole maluru. Paule me fo lele I tautua nā mātātua fo ieva iana I tātua mātua mātutua. Langa I teimi a mese nei tamama tina mātua ho lele bole mawhaiana to e tali mai fo lele I se fesili. Teimi fo leki whakua e māli li. Ia, e le mwhailan to e tali mai. Ia, te tau wana whao ngāle lei beo tātua mātua fau. I le tau ua iai. Ia ma me o lai mo mi la tau ma tu o la tau ma na mi al ma fan fan e jemi uma e le ko mo mi se malulu
1: ma tu le malulu le mta fa yo I le ta to ye malulos o ina ma tu o ta ta ma tu e o le to tu sa lo la to malos o tu la ngo wa apo ye ngo fi e la mo so fa I ngo fi e fa ma o tu la nga le la ya ya wa o le to e Mole te mio le mo mosi fo ile mole au le le yo na to ina mo ma to I lo la to talavo e au fa so solo na lo la to so I fo e pe ya talavo ile le fo ile e fa lo so ai I sa mo so I fo vole o to o mai le ma lo ai sengi le nga nga mo mo moli pulo mo pulo pulo la mo to lo so I fo e au ala o la to me ta mafa e o la to fo la au mia umara va pena e tawana ye fo stata e no fo al fale va va ia la to ia le mal
0: ia e o mana tu ale si ma tu tama te mi fa so solo na matua fo le le wa o ivo su mo tu puta sang a wa tu la si tu fine fo le le mi san fan la va va ne fa fo la tu e fata ele a ma qua fe fer go ingal maluru a mai la to no le shower vo le le e tu a tu le va al to ino vo le le maluru a e fai fu su anga malaula e ki al con a e a que che va mo le fa sa mo go ingal sa fa fa me vai to e le o ki che si se de ka el a o ki le maluru va ne va fa la tu no a ke fa sa o nga shu tama a e a fa ya e le fi fa malu no te mama ti na ma tu e kan fa fu se be vo le le solo e la tu tino a e pe al mena wa pe ngo fa ko e fai fu su anga malaula ki ba ai mushi pa tu o tu le vai vo le marulu ya o so le mal ko inga ma le yogi si se le ka le o ki marulu e mo na tu a jo to ma ya ta si ia fa penal vai nga vo na ta tu ta ma ma ti na ma tu a I le fo tal tol fo ya ai mo la tu vo lo fa penal ta si ta tu ma tu ma tu ya lo fa le ye mo fa le pa wa ko pa wa ni si fa ngo mo to a ma vai tu la va la tu ya ta ko ke le ko mo fo si ma fa tang lo fa le ya la tu

0: Maiva, lima, valu, valu,
1: fitu, fitu, fitu, lima.
0: Fitu, lima.
2: Yeah.
0: Ole sui presteni ya sanga pol tele ngale. Ah.
1: Yeah.
0: Ole o fa o tasi, valu fa fitu, fa o lima. O fa o tasi, valu fa fitu, fa o lima. Mm-hmm. Ya yeah, ma savetama lea Elizabeth.
2: Yeah.
0: Ole o fa lua fa, valu o tolu, o iva lua. O fa lua fa, valu o tolu, o iva lua. Ole fai lautusil na, ha. A yei la, se si fulele o yei se fanonga o fia. Ya, yeah, ole vahengal nae, mau maile tali, fulele o meo. O po se meo fa fatu ulu tulo, ha. Po fale tonu, po mana o mie, e toi tutongi le lato, ha. Vaenga fue lele latu fale inga mefa pena ya o vaenga na ye mole nganga fa lo I have to tell le malu ma fo
2: kai
1: paul me fo lele tsi ye ke ko manga o mil telefoni lo o fiona sa mata wa ya a fa ye mana o bien wala o mele ya
0: wa sa
1: porque el fonio el ko inga le son ku ese con ku ese ran o que el fonio fa ma malo ya ine te o to mana o telefoni to ina ya lango que el fonio private o que el fonio fa ma malo e le fa yo nga fa nga ina la tele
0: pa fitai le ma le fa ina ma tu pena o telefoni ni te wa ye se ya
1: yo wa le lo a poje lo ma ku
0: Ole o fato lulima valu valu tasi ono ono tasi fengo fia o fato lulima valu valu tasi ono ono kasi
2: se te fa lamba ya numero e tolu vuele mulu mulu sa sabe tamba mulu mulu la
0: ole o iva lua
2: o iva lua
0: ole o fa lua fa valu o tolu o iva lua Yeah. Pe o le vaengal na ai faftai atu mo lu ava noa a manuia o lua faiva le nei aso faftai le tautu atu nu faftai lo tu sao o te loa e le faingofie ia ai I le tatalo si tatu atu nu mo utou lau faingaluenga ia o te loa tau te manuia ai ai efo se mea matau te fisosoni ai ia tatu filongoa a watulanga fapena ai mo le nei teimi Ya, fafte tele mo le matu wavano, manuia le leitio. Ya, manuia fo le tapo inga Samoa, manuia ulo faiva le neas, faftai, soi fo lama.
1: Ma lo, faftai, fafte tele lo fionga sa mtawa, le pa wale mema na mia lo fso soa ni lo tau maftanga, yon kako members. Ma lo, fasolo fo inga toe fa ma popo, ma tatu members wa fo, tatu leitio. Ya, faftai mo le neifo ya vano, mfaina tatu mafuta, mfaina fo ina toa titilo atu, wa si sila mai fo ina tatu ofainga luenga, ya ma lo lava, wa Telo Taimi, or let young I for some more waffle in this or for fun as your tattoo to know. Yeah, my toy and I my foot in a year in five for lava or not to a foot year or two favor of Lima, Tono Brisbane, nay, in Mersa to tow two eye, my telephone for fun as a fatino in a nay, your le lavale, young I some more, my total lima in nay, for my love in Bolea or Nanga. Telo Taimi to the tow two eye, and while Nafu ilo to old Nanga for ilafo, Peter Nu, Tay, North Side. Ia mo ila tuu lo mana o miele fiso sani, ia I pefa mnianga le tua. Ila ufionga, ia mese foe lo malu o le maftanga, ia malisfa asao ni atu foe mo le fa moe moe le nafoe vayaso, ia fa penana fa paolo, ia awalofo le tato tapao sili le langi, ina imfoena tau nuu malisang le mu, ia mese foe tau nuu malmanuia, ia fuafuanga umasio tato tunu, mana tua sa moe le fa peos fuafuanga ngala ing sa moa, o le fuafuanga sa moa atoa, o lela amfoena tu tato mafuta fa tasiai, Paulin me fa malu lua tu lau fionga sa mta wala ule mfainga kako mafukai Oke malanga isa amua li asa foroini Ia alfalave lave na la tatu le mafutai Ia utfakwa utkwe fuu imo ili asa tonai Ia uke fuu imo uwa umarisi nga fuu ili asa tonai Ia ae pei onai vaenga na Ia ae fa malo faftai faftai fuu imo lave no mtatu mafuta ufafonga Voli tatu utinuu long long pui lina fuu itu sa imo lfa amua mo li tatu utinuu Ina fuu iwa yasu ea matatu la sama na tuwa aso sal za to sauninga lotu le afoleono
0: yeah
1: e deception bay yeah a ole aso to nai ye o tatu fa mo mo nai le paka nai o e strap by
0: yeah
1: e kipi kimby road kimby road ye o nai o il tatu paka nai strap by pe ona fa ya to su mo fie lava ye o tatu paka le na ya ai manu tele ya fufu ngol to le ne fo yaso ya ma je fo lo sau nia tu mo tatu fa mo mo na va yaso
2: yeah
0: Ya faf tay.
1: Ya tay la mon ye foi to ya ya to foi. Ya inga ne fiafi.
3: Se vai anelo